junto a mi mamá me estaba hablando a ti son casarnos y te digo ya mismo estaba la ni sonca más que tu nauki tengo esta ok na me piensa y tú escuché no pude a si no que a ser ti a ti ansa tam ya y tú ya tan genios me tengo la mudo voy a cansa pero y ansa na pangkang o paano ba positive vibes lao at mga masuk kaya tisin na mga kami na ito ay pinakita siya politike ba yung ano ito ma ang susu yung berkiva yayawat yawat ba yung kam na mga puhit siya at tatawit yiko yung ano ipipay mimay ang tribe bitte ang politawe ito ma politi na niya yung kanda na mga miyawa ta ay kasong ka 2014 2015 ito ang ka iyawa ta kapi bas ko nga yung kanda dito bitak tiki ba yung sa mamama che hindi mo talaw ni ka api api china ni Hello?

0: You're listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopeville, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LPFM, Upper Moncupy, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, itayek biya sa tamnaya, iyan sa taway tanah pipuyek. Nasa mi pita, ni kauwi, po yep uwi hapi tsukyuta, hupi hapi yep it, diwa tawan na sabte, pambait kapahan bewat, panwa tawan sabta, pamhihin ru pakyuta, pep hapi pam uwi tsukyuta, pep pansapal, me hakim talang na wina, is utu ni wapasa na kaka, pas me hakiante, pawan haki tseko kiyuta ng maapa hakiyuta. Kohalmo kiutang ni kawiyasa na hakam ansa kim nana sa ng hisaw ithi tatumalay hi tahinsa ke hakisaw putang ayong matap pu ansa kush i hakiangam numan wud sin tumsiat sin sinoat hakiangam nobatak aw hakatutte hakputak tumoitang nuse putak hak pi ahoy ikal tim hongubitim hak ahoy pasat puyem me tawan sa ansa hakim epam tak pay nalanen paswinen hit hak hita nitkay pasat buhak temuta puy kapep ni nik pu ansa hakam temal kiet pay piyo panta pahak hita nitkay me putak ansa nese putak hak pi ahoy tatayin hongubitim Pupete ansa ita piyuyan pagkas mo kumuyang kam. Pasad na kam piyuhak yung kag-une. Kas ansa yasati na kite. Ansa haknus mo hit. Paipipan kasulipot itabot timalayang. Nagkawetak sa kiyon na may hak. Piyupantang haipang tahak. Kanawot mo kas paitawan sa rupa. Panabisan na hakpit ansa. Ansa nikay ni me nikang kas haknawot ite. Ay pangkang o piyuhupi. Taay kwakwai itatawan sakto na ya ansa kusaw pito itanyun sa nita itaya piyo nahong witotan. Yang ithita totokyat ang itahin sa kus pamkasulaw niyang nawasun hakim kapiyupumi ansa imahita katay matak niyang kam yip itamam yang yakta kamo. Pumay enang pihak ene, pumay hak nok nang ya sa tawan sa. Sangaw iyep taway tanay, nakabo tamay tumalay taka. Puthak piw hapi ovi aw halay tim. Sangaw pamyuk ya sa tam na. Makso ni sinot tumalay tan. Makso ni yep hitay tumalat hinsak na kat. Timo, sinmo emangam hita hinsak ni no. Katubos hinta pampiw na ovi pay panok. Hakiyak tawan sa bipite. Akalai te hi tak nese piya ho yakao tat pasat pak piya tap kimi wat pasat pak piya na hong witam pa yit yantakat na tuat piya wit hihin ni te tawan sab hinok ita tawan sab to tango sinom pa kahopisa
2: pay na tuat yep imoy ta cha chak may tuat hihin hakam sen akalan ni Pai pikasose ang pinho pito kaya nga ni kiyang put hapi as tumaobi ka kamatat na ni it itaw hupi lavay putak hapi hupi matiyot putak hapi itam yang pu itawi mi ang as enang hinsa kwestina pu pai okyo itamem itatim ka hupi ito kaya ka okyo kushin pas suyan hita aw mati wisni pag kivanawit ima itatotim Pupiu ima ita mamat pu it hopihi ta pupiu ang kahinsak kwesta. Nak ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi ima tatayom ita tim ita mem ima tua ovi kananahin kinakya kyang ima imungay, imunamay, imusomay, imutahamay, ima au putunglayin. Ima mingasaw hita yu aatotan pa itam hakawat pangwang yaka of itam na yan ansa ita hupi labaye ang itam na alawisa pu it hapi piw itam soosayam ak hakam hupi sinom it hita ita tuwi ang naap hinsak wisa Bahana nakpam family values put happy itam pil as ovi hush ngui wisni. Buak hakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantu wa buwanta it itati mga mangam that it happy love wakatsit. Ang ngui makyang nahoy kwilala ti makyang akakam hoitan. It hopihi tanit pu it happy pahanwe wa pil katsit. By no pi itam pu pang kalaw wisa. Now itam song ka levo yan wisa. But ak soso ya mong was yan. But yan it happy bill ita. Wuwuk my bill papa ovi kyap zi yan. Is pi pu my happy hak ang hita to weevang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somwe. Pu ita tahamwe. Natuwa pan wung ka na pu my happy. Auto kay maka ovi yep hakam pu tuwa nertum so amteka. Put na aupu wuwan ma. Kushpanek ove hakimui ansa au I hihi ta lavai. Pu I tātui hapi hakimui au yu aato tangona. Pai pi hak zainen put kauhin wuwango. Pas ason kush hakian wuyok te wuni ve. Pu pasat hak kushput ang ningona. Ovi uma kanana hinkinayat uma angke naksuyani. Pai naap haki. Pai hak highlighting or this yan himo along or haki out pite ansa haki hita to what ak ukalang pupi haki hita to wing tak by ansa haki out unang tak na ovi uma angkai ovi umu kati happy ukaliani but pantek itam happy wuya voyep yani no e hopi himo at happy akakam papa na kwang kati itam yes one ovi uma angkai ovi umu kati ukaliani Uma somat ya kam, yumat ya kam, tahamat, somat, kwamat, uma ovi, umu timui, umu memui, au unang tavi yenge, uma tuat pumuhita tetunayan, pasong katuat hisat wuwu ya kam tote, sen tuat yu am tote, so am tote, tuat put ang wuwaye, sen piu ang ayo nyongakne, payasa, askwale.

Na kwang tawana safti na Stephanie Berhan yan pahan matsewa na patki wangwa na sikyatam na miyan hupi matsewa. Ama yakya tuk kuyid ak tukayingwa. Nanan tsoko pu sukya.